0: pagkatok sa kapakana. Sabi na ako, report niya mga nahaga sa kong mga narapang nanan mo.
1: Mudah-mudahan juga nggak kasarak dirinya juga.